0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidermura lang kapag naman ko si Emmanuel Olekisim.
2: Diyan niya bonan upi kay Lelio ni kay Esa ito. Kwene?
0: Kay maginye siyasa olo siyo le Kenya.
1: Kaya rin karama sa?
2: Yes.
1: Nigya rama hindi leo. Kaya rin yung larikok. Nigya rin laradya. Nigya rin sukul.
2: Nigya rin siya. Nigya rin karampi niya biya kaya.
0: Imagine. Eng kaganya. Pero maginye. Eng kaganya.
3: Ewangan Olo Show Mayan FM.

is ang kayage, pegit yana banji, empiris ang kayage, egi birara galakuno, empiris ang kayage, oh Jesus, peyengen ganaginorara subarisho, empiris ang kayage, tangkarno laidoria di Yesu, empiris ang kayage.

0: Mayen FM engkaji nerowadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi moro
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti nabishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: Mayan

Station. Mwetamo sana. Alright, Aileen Tani, junake malote ni mpaka na agenike maia na usisongi pale, kalia pale, tulia mwenyezi mungu na kubariki. Kilona kama maia, nka yonra sina kama maia na kilona kama ishe ngolun, na kilona kama ishe mpiris, na kilona kama ishe subarishu, na kilona kama ishe biotishu. Amwene mingu tino uja ibunga nkai, ibunga nkai orikila, ako milamiri nkai, na kile nkai adamu, na kile nkai ishe siriani, na kile nkai ishe nage siriani na miloka tukul, yero ikirobi. Itini ya gol, itini ya re, kaya kita mwenye kaya shumar. Hale lo, ya sani ya sani kuwa pasada kidogo.

0: safi sana ajira ke ka muriri da kuna sai na ganda ma karibu lengwa lengwa lengwa lengwa lengwa kijoka uko maeneo gani da kuna sai na ganda ma na ka ni sadu ishomo Toshoko ina simu 0702 39917 Ara shuru mosuri na abisha na uniare na udo are uni are na bo ikili gya joika ni sadu ishomo na ka muriri da kuna sai yanda ma na ka ngiri jingwa twenke sesa na ka ma yenefam My NFM hello. Imiakatika hivyo. Hello my NFM. Yes. Ipo le karibu sana.
1: Waidia mugulan.
0: Ehe.
1: Ajibu jungo ring sama yan.
0: Ehe.
1: Ajibu jungo ring sama yan. Ajibu jungo ring sama
0: yan. Ndiyo ndiyo.
1: Ajibu jungo ring sama yan. Ajibu jungo ring sama
0: yan. Ehe. Yes. Asante sana mpaka tamati. Alright. My NFM hello.
2: Era ndago.
0: Oi.
2: Ndago ni.
0: Ipo oling.
2: Ama era super agini.
0: Ara super katukul.
2: Sebabi.
0: Karibu na ling.
2: Nejeri wa na seriani.
0: Ehe.
2: Kejira nyolongi nejeri na mgobori sigi.
0: Yes, olongi nejeri.
2: Neago sidaya na lebo risikis
0: nejera
2: nere nemani
0: ehe
2: neago ra halalo
0: ee
2: irdo naru mo yaha anisa
0: ehe
2: lele nanu ore ona swam unaru nungi ya
0: ipa heka mosho mo isa irika anisa ka anisa ilo shi keja ka anisa nyi
2: ka anisa nkola
0: ee eni nyindu shi nilo iye
2: wa nando hinalo nando
0: ee
2: wa keja hinya ka anisa israeli
0: ndiyo ndiyo
2: neago na nilo hiyo yuko
0: ndiyo ndiyo
2: Mm-hmm.
0: All right. Ashura ling.
2: Ashura ling.
0: Sunday sana. My NFM hello. Wabiyo simu nyingine. My NFM hello. Yay.
3: Subo ling.
0: Ibo ling.
3: Ega idira nyamusa remero.
0: Karibu sana remeto.
3: Eda wala rama iridimo kolorunga na.
0: Ehe.
3: Iridimo kolorunga na jijeni solendola.
0: Neji agetiu.
3: Na iridimo angera inei.
0: Haya.
3: Arubasta yele muti
0: ndio ndio
3: omungano bo kinola ini mimi naje rei ya marie enkiraoni omunga ole sari
0: azadi sana
3: wanya kaja
0: azadi sana
3: aya
0: alright omungano lo mimi mimi ma yele femelo oi simu imekatika aya ya mioye tafuta pesa na
3: taringe
0: we
3: toba
0: ibo oling
3: Daniel lelo raga jado.
0: Karibu wana Dan.
3: Dan mesti tahu lelanda masih dah.
0: Ehe.
3: Jangan ngah sendiri, jangan ngah lelaga jumbo. Jangan tahu mana ni.
0: Ndio ndio.
3: Boleh apa? Kita terus.
0: Yes. Ashuling ashuling, cakap mai ni. Alright, mai ni family lo.
4: Hello, mai jantan.
0: Karibu sana mama angku.
4: Allahu.
0: Saring keleng kirauni.
4: Parangi.
0: Yes.
4: Yeah.
0: Ibu oling.
4: Orang dari Tegem Ruadi.
0: Ehe.
4: Orang Malolang.
0: Ndio ndio.
4: Orang Yalai.
0: Ehe.
4: Jadi kita lolong ada.
0: Ehe.
4: Mama sih yang kebondenne.
0: Ehe. Alright, aku akan Ruadi kere. Ehe. Mai ini family lo.
5: Parangi.
0: Wei.
5: Good afternoon.
0: Good afternoon to you. Karibu sana.
5: Arbasta elaje mtelendwa lele.
0: Karibu sana pasta. Mesi siankai. Ashuling.
5: Ade wala begi dia marije.
0: Ehe.
5: Wala mana de pol kombere neweji.
0: Ndio ndio.
5: Wala mana ne igre.
0: Ndio ndio.
5: Wene bol barha de joko nere neweji age sene.
0: Ehe.
5: Musa da subero doga.
0: Ndio.
5: Edi dona de mama laun.
0: Ehe.
5: Omoro ya banana de vidia marije maye na sen.
0: Asante sana ndio kama yani.
5: Aye.
0: All right. Maye na femelo.
5: Karimbe.
0: Wei.
5: Uba.
0: Ibo lembwa na Danson.
5: Eh Danson da na rafaji leri.
0: Nejara.
5: Nejara rafi.
0: Sida yo lenke maye na bi.
5: Eh.
0: Eh ke jey nalo.
5: Lagi de na na rafaji de na yo mamal.
0: Mhm.
5: Lagi serian.
0: Mhm.
5: ya marido wana wala marido amani
0: ni jara
5: anga wana marido nyo amama ambasa na jingo rofo wani biara kama kuhi
0: ya sipa na ling
5: anga sanda nyama siambani
0: ehe
5: marido jara ina nyoto wani
0: ehe
5: kato ngani mwani usijika siro siro wani
0: ndiyo ndiyo
5: wani uwaru silangi
0: ehe
5: Ujikia naro angu anjana duvo wole ya marina
0: alright ashuling ashuling
5: ingira nage maa
0: ehe labugi
5: wole usiku nkudu yu labugi
0: asati sada aya alright maayina femilo maayina fem nimechukua yo simu maayina fem alright maayina femilo
6: Hello, Saringala.
0: Yes.
6: Long time.
0: Long time.
6: I give me my number, Saringala.
0: Olé, mama angu.
6: You buy your abar or lavanyong.
0: Kaira, bilang asalam. Ayaw may ruhengi shu.
6: Ano ang bagir na idengye?
0: Ninye.
6: Abar ya si gumingi.
0: Mimi ko Missouri. Kima yana katukol?
6: Yes. Gladys anare lamba lagai.
0: Karibu sana Gladys lamba lagai.
6: Kimo yana siyo.
0: Ashira ngai.
6: Kino rangara sedeni njanga yana
0: he. Amen.
6: Ni Roma na wala.
0: Ehe.
6: Ngiri ya mari.
0: Ndio ndio.
6: Masa ne ajeri ya karibu leng ma bere nebo.
0: Ashina leng.
6: Nebo kan sanga lama yana.
0: Kese babi.
6: Ashira kala pogen.
0: Ehe.
6: Nebo barba sala unistet.
0: Ehe.
6: Barba yana la lan sang pogen.
0: Mhm.
6: Emur wangi lamba lagai dalam longar dah. Jadi gerar balos silang eh sekian deh ni pun saya mana noah. Ada ibu ni dia mari. Ni buang grace naranya na.
0: Dion dio.
6: Mama basya.
0: Yes.
6: Ni buang basya na.
0: Dion dio.
6: Umeri orang Aisyah. Ada ibu umeri amari saring gelang bayang gede bala.
0: Asyoling Gladys mama angu.
6: Ni buang na huruya ni na berada ni.
0: Asyoling. Alright, alright. Maji na femelo, isimu na buntu ni wapatia song. Ni kama simu yonekani. Ehe, yu miakataa, ni mingi. Maji na femelo?
7: You have received a reverse call.
0: Usituaribia, wai. We. Hello, Maji. Maji
8: na femelo.
0: Karibu sana mama angu.
8: Karibu sana.
0: Wee.
8: Ibo
0: oleng. Oleng.
8: Habari yangu lulu.
0: Sina yoleng kama yanapi. Yes, karibu sana.
8: Oh, abala maribu ulende ba.
0: Ehe, ndama. Arwenge sasa.
8: Apa? Ndama rale dimabili. Ma seri dimar ba selang na ye o seri ye gore ye lukumbano.
0: Gero sho oleng.
8: Ndaga ere de hora ye la sani dibeng
0: de sen. Asanti.
8: Ndaga ere de ngon yen la ye riwa smaro na mayana.
0: Ehe.
8: Ini bawa bawa lagi.
0: Ndio ndio.
8: Wah, canggih nang ada kan anak jejai. Mangga hero nang ada kan anak rumah basah naja ni ada rosu je sini. Ada ke? Dengar lah. Nalamari so. Entah mana nari aji kentang. Entah mau ngga?
0: Najer lah.
8: Ini bawa ngga berani je bawa.
0: Ehe.
8: Ada di mana nalamari lebo ini di rojas inda.
0: Yes.
8: Naja lebo kerma dia Maria sering.
0: Asyoling.
8: Na
0: ajira mama dana
8: riyam
0: ari merhabala yes karibu sana
8: sawa chonling
0: all right tiaribu na bomb point inara na bishara ma yere fm tarama jo rimro ma yere fm de kaunti na kajado kaunti na kaunti ya samburu kaunti na kala gibira mai kwabe tene bona kadonga na kwoti lo shule la Tanzania Terebo nasi irumiro ma yene feme mo Media Max Wave app app na ji Media Max Wave nitunyo ma yene onkatu ko eni iko clear kabisa merale nira nage simu chama kayenda olonda app na ji Media Max Wave na grim nage shira sida yo lenge nitunyo nage ma yene feme na bona bo ninga gira sarenga lebe ne oji awe sitori akikupatia burula ni chekwa Msikilizaji wangu popote pale ulipo, wale wanaosikiza kule Tanzania, kule Kiligori, kule Kisii, kule Bomet, kule Muranga, kule vile vile Migori, nasema karibuni sana ndani ya Sifa na Utukufu, ndani ya Mayin FM kuanzia saa 8 hadi saa 12 jioni. Pia vile vile nawapatia burudani chengwe Kiswahili, ndio mfurahie, ndio mjue hata Mayin na tukumbuka na nyimbo za Kiswahili. Na vile vile unaweza pata pesa kwa njia rahisi zaidi sasa hivi. Unaweza pata pesa saa hii ama siku hii ya leo kupitia na mchezo wa box, mchezo wa bahati yako msikilizaji wangu. Bonyeza star, bonyeza star 462#, bonyeza 462#. Na utajia katika nafasi kubwa sana ya kuwa mshindi wa shilingi 1000, 2000, 3000 mpaka shilingi 1300. Lakini kwa sasa bonyeza star 462#, na utumie shilingi 29 tu, 29 shillings, na weke pini yako ya mpesa, na utapata nafasi kubwa sana msikilizaji ya kuwa mshindi wa shilingi 1000. Kuna box 6, chagua box yote ile, box ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano mpaka ya sita, na unacheza mara mbili ama mara tatu, na utapata nafasi kubwa sana ya kuwa mshindi wa shilingi 500, 1000, na vile vile ndakuwa napeana shilingi 1000, 2000, 3000 na 1000 ama shilingi 500 kwa zawadi ambayo nangojea nipatiwe, ndio niwapatie wasikilizaji wangu pale nje. Kwa hivyo bonyeza jinsi mchezo wa box star 462#, na ujise mara mbili mara tatu, utapata nafasi kubwa sana kwa...
9: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Mshini msikilizaji wangu popote pale ulipo, merango rombi sana lengo lengo lengo lengo lenge muna kingikwa na kwa box ronya star 462#, ni bilingi lingi na tikita muna udo la show 29 shillings ake, ni pipi ni mpesa ngura na kiyo lengo ni mara mbili mara tatu, na kile la tumu shilingi na shilingi 200 300 500 yange nchata etinyoro kana wote mlo kalisu na baya hata mna apisha na ehe obaya na kiyi la radio de simu tene woji shilingi na asa mna apisha na gara ngosha machine tene woji lengo ni mara mtu etinyoro kana dipano shilingi 500 shilingi 2000 shilingi 1000 jalo lake on rompe site na shira wasaisi la ganda mamera ngura na kiyi shilingi ni ngura na kigura na ji chesa box to shilingi ni simu ngura na mara mbili nitumia shilingi 100 tu ngura na tikita monaudo ningle tikita monaudo 29 shillings ake nilo na gato mele shira si ida yolenge nitumia mpisa ite nada mea mkolonga tata meeting line ya mkolonga Jumapili wala iningwa ni mera mila mari kashi kunye nada shira ni mela kwa topore bro dadaru majuru na kitu na ke kanisa ene nyinga gina ake ankai tene nyinga gina ake kanisa ningura pasa ijiro hejuro ili ankai nchere tembu kuna ake Isaia tembu kuna ake Timoteo tene nyaka gyan kaina agiru na agama yanat iru na agiru bodo romba bokene mmm wajini kupatia na aga ushindi mila maria.

0: kebesi da nyang karna ino o singolo mi lo kallo gule kwa na ke e si nyori nyori ite debo na ke e gradi inkreshina ma yene fe mai rayolo yogo mba na gara nyare en kolonga tata inchera rara inkresheni tero bada niki jona kama rayolo ngishuru lai ningwani e tero gina bom pointi nera nabishara ma yene fe mkajina nwen kirawani Ormhan Steven Olesa rinke aka kijana mwepesi 0702-393917 alashuru mosori nabishana almost ready we now do na bana bishana la chomo sana bishana wuniare now do are wuni are na bo olaini ngoni yes tunasonga hivyo kinaka ajuro mbana kene tu tene bona si osingulu tunake lena kwaya ongudia ba kumoko lenge na ibere na gara nyare nye tonka ulele county na yakajado tolo dari yak inyori nyori sub location osingulu na akilo na ile polling Paulin, kaya yeah. Vingona vinge lesingo ilo iyo lo ya gire mbugu.
1: Ega yolo. Kake ore na lesingo ilo na tempiri sakanoto.
0: Yes.
1: Tiadu wake Biblia. Ore angarne Yesu na gire ngulon.
0: Yes.
1: Narany. Amu ore angarne Yesu na era samba sapukin.
0: Okay, sepa.
1: Kishi winyel tamu ya jadwa se jadwa Biblia.
0: Amen.
1: Ito viwo Lazaro jadwa Biblia. Ya rabolo nkuraren.
0: Yes.
1: Ya simba sabugi na ngarni Yeso.
0: Wow.
1: Ni ako nabara na nilo singoli.
0: Ndiyo.
1: Wow.
0: Arunyana yangarino.
1: Helen.
0: Helen. Helen, abasi yesi dano, ke basi yanchepai. Yanina jadwa Biblia, ke basi yanchepai. Yanina rola sharare nebo. Amu marato rabasa yage.
1: Sawa boleng nashibali.
0: Ana olosi yebi ndibidibi tau. Shooting ai dai wo video. Keja si njeba inolo.
1: Sawa boleng nashibali.
0: Ehe.
1: Yara inolo.
0: Ndio.
1: Amu kinde ba ne ana shooting.
0: Ndio.
1: Nikinchu tore ne bo kanisa.
0: Yes ba.
1: Kiti arba sai. Dafara na ba ligara na kara. Ya ku sabu yo boleng njeba.
0: Inolo na kinda ro ro singo.
1: Kinda itwe ningen de pa. Ningen de pa. Ne ara ro na European kai ro mo nyamali.
0: Yes.
1: Kingera ya bo shooting.
0: Ndio.
1: Nikubo yengarin, nikubo yengijabeni, nikubo yongkolong. Yarare royo anga yule.
0: Yarare yenda imbiri sanga.
1: Yarare royo yeyo imbiri sanga.
0: Odosi yamuru yari ne wajina ngara yenda ulosi ngolodi.
1: Na kenyo role.
0: Ehe.
1: Kenyo role.
0: Ningelegele ishoshi kwa ngulekwa yongkolong.
1: Yepi. Awana ninye bara ina na neneng.
0: Ngara derubugro na.
1: Ngara derubugro na na neneng. Mori lelo rasadi abori kwa yaku ngara.
0: Yes.
1: Na ninje na roti na neneng. Nikinjwa na yoga na na neneng anga na ngolodi na kwa yaku.
0: Yes. Ni yaunda kwa yado na mkuu kabisa.
1: Yepi.
0: Kwa yana iroshi.
1: Yepi.
0: Wow. Ini makarole kiyoke. Mayela hijana ichaya, mayela jo na ikiliki gira doko ya. Kajasi yedu na karapindi bidibida ulo singuridu na lishuta. Ta kanisa kwa ujumula, sana kanisa.
2: Kiti shibara boli.
0: Yehe.
2: Na shibara
0: kanisa. Kwazia pasita mpaka njini wa shirika.
2: Kwazia pasita, kara. Ogito kiyake ye. Kwa wasai, na shibole.
0: Yes.
2: Na shibankara.
0: Ndiyo.
2: Niki shibayo.
0: Ehe.
2: Kwa nabaka ore biyake pika mu. Ikira ninyako titika nanyara kara.
0: Ehe.
2: Na wale bagi ngorita na la video.
0: Yes.
2: Negi kwenia.
0: Kenya yenda kutuyangai.
2: Kwenia toli. Na wana kiti shibara boli.
0: Yes.
2: Na shibaka nisa. Rana baga wale bagi railelo singulire na ike nyora kuli. Nyora kama yaga rero yuwe kankai. Tia balu ngana likibu itare. Nimi ugura peti. Nige dolaga adyo rero yuwe kankai. Ya libu ngana yuwe kankara.
0: Kesepa.
2: Wengisi ya yare. Ya tuki umua.
0: Ndiyo.
2: Nime rada ngila rola uja nimeti ya tuingisi ya yare. Kage. Kenyo akata nake.
0: Enyo akata kan kalaoni.
2: Yes. Kwa wala jifaule siyai.
0: Ndiyo.
2: Anka
0: ya. Peo loko titik.
2: Yes.
0: Ni endelea di ya na kwaya.
2: Ni endelea imor.
0: Aibonganisa.
2: Aibonganisa.
0: Aibona kwaya.
2: Aibona
0: kwaya kuu.
2: Yes.
0: Udu inakata pi indipi aira ulo singulu lipo kene. Inda udu na yalba mari.
2: Genda udu wari.
0: Ehe.

0: mo Mayana Sem.
1: Ajo lembra Adiana mdu toro sina ningito Mayana Sem na iroro tongana bogla ningito.
2: Ore nanano wele kanini onanu Mayana nake na dangolo na kanyor oleng wele na kitengene tam kitengene danyer kijanani ajoki wele antonyor ramatare antoning ntoi wenyi na mbanga singishu ni ore kijanani sumate ni ore kijanani ndahengishu mpaka nyutuminyo esia ita serkali ore nitutu imbona na kishwa wali na mo ni nyade esia ina luba
3: ewangan olo show ewangan olo show. Show Mayan FM.
0: Sabi man kita ng Ryan, kung roje ni nungo Mayan SM.
1: Ayo lembra, adiyan na mudyo toro sina ni ningito Mayan SM, na iroro kalunga na bawag lang ni ningito.
2: Ore nanano wele kanini onanu Mayana nake na dangolo na kanyor oleng wele na kitengene tam kitengene danyer kijanani ajoki wele antonyor ramatare antoning ntoi wenyi na mbanga singishu ni ore kijanani sumate ni ore kijanani.

62# lagalur box obodi na mwegi njore boxi o bayaile wale naga vila agalubo ruma njore loboxi ile na oro umwa nage yege di nkoshola ora are na nchage metia itoki agore rulegai na agedi nage nkoti oshola tini weji ilo naga la kuwale bahati vila adumu nage orboxo di nchilingi nisi daino leng na ilo nage agwele bahati bahati yako na adi akapa urage viyo ni ngasa au mwono yorbox ya rondungelu adola olonga loji keji Steve Nairenge enoto Nairenge Steve Nairenge enoto le 7300 adola lega iti neweji lonoto 150 shilingi miya moja hamsini kaisu mara lulunga na vokino wakira ishinda ata na ngote noto akore nage ya ni jola ini ngonishoma nage njirikisi ye adola liko Nick keji Nick Nixon ole yenko enoto Nixon yenko enoto 5300 tenebo na ayeru kulega kumbo kwa lengti ni weji na nage vya grajo yola ini ngonishomo siye njiriki nage na kiguran da muajari yaka na hiyo rage baaldu ni weji aldu ngonatunga na kwa kiguran ole naibungi nage engini sapa shilingi 500 ndi niyo la ajora yobo saa moja ikubo nuwa ra draw na kaldu alikinda venye kutakuwa kake in the meantime agira naga jugola ini ngoni njiriki nage na kiguran piru msie inchilingi nite ini *462#. Na agira naga jugi mela mari amukashukunye terishata nage ne miado.

0: Swani, Oloyankalani,
1: Narosura,
0: Masurura,
1: Osarai,
0: Itnabo, Obo Indinabisha, Kiti Olende,
1: Enosain,
0: Keshwe,
2: Mayan, FM.
0: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana.
1: Idum si yolta center one.
0: Melelo.
1: Isinya.
0: Oltinka.
1: Mashuru.
0: Magadi.
1: Mayen FM. Kibore enkiwanta.
0: Tumbelian.
1: Ereteti.
0: Kabune.
1: Sikawa.
0: Kilutori.
1: Irmeshu kila gule.
0: Enini ngito Mayen FM.
1: Noto nchipai. Wenkwi nye sabuti ato Mayen FM.
0: Ngoroki olomon o singolitini sidani kishoroltao.
1: Intiri ngayu utiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayen FM. Ignabo o pointing optiona e wangan oro show
2: Maya Yen FM.
3: Oh yo, oh yo, oh yo.
4: Magalong ageri kagayan ng nasiridan ni.